ba yakwa mu wo Yesu Kristo Nazareti mu na yebo mpa ka kire wadi yakupo se owo honhum bia owo tumi bia owo sasa bia.

ba yakwa mu wo Yesu Kristo Nazareti mu na yebo mpa ka kire wadi yakupo se owuo honhum bia owuo tumi bia owuo sasa bia

0: amen to sa kwan no obone fo na hye owo yare a ode twel ewrade nyankopɔ mane mpare o
1: amen
0: ewrade nyankopɔ mane mpare o ewrade nyankopɔ mane mpare o ewrade nyankopɔ mane mpare o pompa na twa jatu mo yesu di wo
2: randa da

te wosu on wache. Erade nya kupon dom na omwa na nye bibia famo kama kama pa. Come on. That's right. Awadi ya wusem ene bibia wa erade nya kupon dom na omwa na nye bibia famo kama kama pa.